0: Take that one up.
1: Wait.
0: Ano yun?
1: White na thunder.
0: Tapos sila.
1: Apo.
0: Tapos na ako.
1: Sige. Hoy! Sakis ko!
2: Joe! Sir. Eat ka na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Ayusin mo yan.